0: Moranta Mseng DPP pelo ra mo etika teo ke re ha batho ba batho ba batho e tshei di tshei di hawe hawe mo khazo ke ba mthim khulu tso bana le ntle dela
1: money money money money boss lady le first lady ka mokele di medisa o seng a le tjatji le bitso le le botsela morana Jesu ke re happy monday happy monday ke di medisa le ba mamedi botlhe ba lekwa ke ra batswa batswa batswa batswa chaile chaile chaile chaile are ba fetha re ndo phanda ndo pushing are ndo phanda ndo pushing tsiprano a buti mrena ke le mkangana a se pepet a se masuno a se lavika Cairo a se juli ka Afrika mamati khona mantle khona madipuko tate kubeke a lona ke le tlhompile ka ra singa le tsetsi ke re happy happy monday happy monday modimo ya ba lena re tselle pele bana ba dikolo bana ba dikolo transport ke tso di le letile popo popo chaile chaile arina arina arina ke re modimo yo ke ya letselle pele le fithe dikolo le buluke ile ska bothale ba rena empa ile ka mosale ka mohau wa modimo ameni bo makhatsi ka ra maphosa.
2: Good morning, dumela mo bedi bo kopaneng, dumela mo my sister, boss lady, le first lady. Ke le dumedisa tle di gaitse di seng wa letsatsi ke re le kwa Heartbeat of the Valley. Ke re ha re tsweng, ha re tsweng, ha re tsweng ke mmanta, ke di 24. Ke 24 ha re tswehle. Ke tsose ntate motsamai ka moo ka June 6 ka moo, ke re ntate mpho ka moo le ena a tsohe. Ke re hila ntate mokone so wa phatsime ka mono motho wa moholo. Ke re polane books ka F10 wa throw. Ke re mapolane zones ka simolo famo ka mono. Ke re hila tefo kone mono so wa phatsime ntate le wena mono nkebe ka osia la kgale. Ke re nkgono maphoka ka moo ka shafili ka moo ka shafase. Bana ba rata lo tsosa ke yena ntate tisetso tekete TT ya leboga ke mme a thone ko fanteng he 16 tanko
3: e re sa boetse re sa leba le o leboga le o leboga re sponsor setsa mosebetsi wa sona re a leboga ke a dithapelo tsa rona wa tseba boss lady le wena first lady o botlhoko jwang o jela bafutsana kapa o utswetsa bafutsana o botlhoko jwang wa tseba ntho kore mmuso le o re busang o senyele lebitso ke batho obane mmuso le o busang ona ona mathata mathata a tswa ke batho bana ba sebetsang mo mmusong ono o busang jale ke nako a re dithapelo tsa rona jale ka leutlwantse dulare bua ka modimo ka nako tsotlhe sekala re ra bapala go na le tse dingwe dintho ba le tsamaye gantle jale batho go na le batho bana bale ba le busy a bana nako ya thapelo bona ba busy ba ja mashala ke di clever jale ka yona ke reng jale ga mapolisa sponsantse se tshwara batho sponsantse se tshwara batho re a leboa re a thaba batho ba ipoleletse le bona ke bona bo morena Jesu ba le godimong ga gona ntho ngwe tla ba fitlhelelang ba odimodimo kwala sepakapakeng jale lesoo la molao le le telele ba tla nkuwa kao fela mpho kao fela bona ba tla ba kotsa kao fela bona ba tla wela ka tšhangane kao fela bona a e tle matlhanka ka mona ka fale ka mona e tle kukute batho bana ka ofela bona mo e banke e ba fiele mollong ra lebo boss lady le wena first lady bana beso ke ntse ke le rata kere ka mele pele moya ke a lebo boss lady o dumedise le ntho ka moo DJ Tladi ka moo leeto kasi le monate babayo.
4: Good morning to my family. Jo ekidumendi sedu umutwa le kaofela. Ke re go bona happy monday tlabulana a kena mara ba se ka tatela o tso wa bata. Ba sa di ba step mamela. La tsa keng? Ke re ntate kubeka mso bete ya hae. Ba continue ke tikile ha mannate le ditlono tsa ha lona. A tso ke re ke ha mannate jwalo o tsama ho ba ne ke re ke ene ka re ke le hodimo. Jo e mona te ke re ke le dume di so ke khono lisi ke happy monday ka kreste mrena am.
5: Hai hai bo sil kai ke pese ka mo ho ke khono mapuka ke gata ba mamedi ka ofela bye.
6: Ke mo dingwe ke a le tsende pele.
7: Dumelang, dumelang ka studio ka mo first lady, boss lady, dumelang bana.

Sabe tso ke yona ha o ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley ya ba langa dumisa tsa tsene na ga tseno ke na Deni Hendri Mokgomong metso tso ha o isha ba tla o bolala tsa lo ke mashuma ba bedi metso ka banye mbedi ka mara ra ya le shebe ene metso ka banye medi me re tlile re tlatla re o ya se tlotlong sa ditaba tse tse tlile di tlaela ha jwale le o rena ke re tlile re bona o rena tse ntse di tlile di etsa ka tsela le mofuta ofe mehe ke ona me re ke nne tla ne re bone ka tsela le mofuta o jwano ke tsona tseno tsentse re tlile re di bona empa he ke a gola gore ha mmila o ntse o puta re tla tlile re thole dintho tse tlileng ntse re tla bona jalo ro robea se tlotlong ka difengo bane tse tlileng di etsaetse di tlile di le ngata go le mafelong a na sa tswa feta beke ke tseneng gape tse re tlileng re tla nne re bona gore rone le tsa tsona ka tsela le mofuta o jwang mane me re tlileng re bone gape gore he o tlaile taba tse tlileng di le ngata go le re a tseba le ka gona ka mona ka gare go masepala wa rona Emfuleni sa le ba ntse ba sebetsa golo bantse ba kola batho ka hona ka mono he mehe tseding hape tsentse re tle re tla tla re di bona letsatsine na la ka jeno lengolo la huiswa chankaneng ha ma arohanye jup jup se re tle lentsitswe ke tseding hape tse re tle re tla ne re di bona re tla ntse re tle di tsama ka tsela le mofuta o jwang athe ha ile ba mogatlo wa pop crew bona ba se ba tle ba boletse jolo ka nnete re he ba tla isana magoteng a dinyewa le mogatlhano wa Action SA ke tse dingwe gape tsa ditaba tse re tlileng re ntse re di bona ga the le ka maane ka commission ya matlanka le teng tse di tlile di tswelela pele gape ke tse dingwe gape tse re tlileng re tla nne re di bona le tse dingwe tsa ditlolo tsa molao tse tlileng di le ngata golo tse bonang jalo gore di etsaetse le mafelong a ne a sa tswa feta a beke ke tse dingwe gape tse re tlileng re tla nne re di bone mme re le ra bona jalo ka nnete gore he mogatlho wa African National Congress lona o le a tlile wa tlaela ditabeng gape me re tlileng re bona jalo ka nnete gore he ba ne ba tlile ba etsa ntho ya gore ba tle ba tsebise jalo ka nnete gore he bo nkgetheng ba bona ke bo mang ba tlande ba emele jalo bo masepala kapa bona batho be re reng ke bona dimeyara jalo jalo ke tsona tsa ntse tse letlile re di bona jale ntse di tlile di tlanne di sebetse ka gona ka mono mme le ka gare go naya Lesotho ka maane ke ile ka bona jalo ka nnete gore he mafelong a ne a sa tswa feta beke ba bangwe ba ba aiba ka Lesotho ka mono ba ile ba tlile ba makalela golo ntate Matekane e leng yena ya ntseng a tlile a le ka gona ka mono gore ke re tlile re bone jalo gore he gore o tsamaisa dikoloi tsa Aforika Borwa mme ba ntse ba tlile kapa o tsamaya ka dikoloi tsa Aforika Borwa mme ba bangata ba le ba tlile ba bolela jalo ka nnete gore he go se o tlile go bonagala jalo e ka ka nnete he go na le ntho tse e tlileng di se gantle empa he dikoloi ka gare o naya Lesotho ka bono sa mmuso go boletswe gore ga di boemo mo botle ba gore matona a ka nna a di sebedisa ke matona a mangata a tlileng a bona etse jalo a ngodisitse jalo dikoloi tse ba tsamayang ka tsona ka registration ya ka kwano ka Aforika Borwa ke tse dingwe gape tse re tlileng re di bona jalo re he ntse di tlile di tlaeletse gona mona ditabeng tsa rona ke tsona tseno tse ntse re tlile re di bona jale gore na di etsaetse ka tsela le mofuta o feng mme re he ke ne ke tlile ke bone jalo ka nnete gore he ke ka tsela le mofuta o jwang mme re tlileng re tla nne re di bone jalo ka nnete gore he re tla o beya tsona ka tsela le mofuta o jwane letsatsing lena la ka jeno ebe taba e molomong wa gago letsatsing le la ka jeno mafelong a beke tse e tlileng di etsaetse ditabe mo ke dife tse o tlileng di umakaditse tse o batlang jalo ka nnete gore heke re tlile re tlotla re arolana le tsona letsatsing lena la ka jeno re bone ntho ne tlile di etsagala golo ke na Emfuleni 7 le yona se e tlile e tlaile go tlaile jalo le ena ya African National Congress ba etse ntho e sa tlwaele yang mane me re tlileng re bona jalo gore he ba se ba tlile ba thontse batho ba ka bang ba a fetang a le mong gore e tlo ba ya e tla iketa dikgethong tsena tse tlileng re tlatla re ya go tsona tsa bomasepala mme ba bolela jalo ka nnete gore list e tlileng e phetetswe kao fela e tla tswa ka godiane ya September ha ke
ke sa fo se mpa he ke tse dintse tlhileng di jwalo tse re tlhileng re di bona jwalo re ntse di tlhile di etsa hala me he go ntse o tlhile ho ena letsengata tse tlhileng di hlaeletse ka hona ka mono me ke mo me le tlhileng re tla ne re bona hore na di etsa ka tsela le mofuta o jwang me he ha o soka go ba le tlala o tse re tleng ke di thola a jwa le rena e tle wo tsa itse empa he ha re tswela pele mona ke mana me re tleng re bona jalo ba thoba ka ba ba supileng ba amangwa jalo le bo le bo shodu bo qheka yetse ha moho le o le ka jalo ho senya marangrang a motlakase ka kwano ka masepaleng wa le haye ba hlaeletse ka pela lekgotla la dinyeo ka jeno le na ka mane ka mmagi Vanderbijl Park borwa ba Johannesburg letsatsi lena la ka jeno athe ha e le bana ba lekala la political task political killing task team ba se ba tlile bona na bana le jalo ka nnete go heka letsatsi lena la bahlano ba kaile ba kola batho ba ka bang ba bahlano kaofela ba amangwang le boqhekanyetsi bona bono kapa tsona qoso tseno tsa bona tse o kenyeleditsweng mono me ka sonta ha hoseng ke ha ba kola ba bang gape ba babedi me go boletse jalo gore bana ba babedi ba basebeditsi ba masepala ba ne ba sebetsa ka mane ka lekaleng la lekeno la ditšhelete ga mmogo le ka lefapheng la motlakase mmoele wa seponesa e leng Atlanta Mathe o boletse jalo gore he go na o se o tlhile o tlisitse jalo go batho ba ka bang ba supileng ka ofela ba se ba tlile ba amantswe jalo le go etsa botlokotsebe ka gare go mmasepala ka gona ka mono mme go boleletse jalo gore ba tlhaeletse letsatsi lena la ka jeno empa he e tla re ga mmila o ntse o puta re ke re tlile re o tsebise gore na ebe tse tlhaeletseng kgotleng la dinyewo ke difeng letsatsi lena la ka jeno go thwe diphuputso tsa sethathong yena Mathea ga bolela a tswelela pele o boletse jalo gore he ga ba ntse ba tlhile ba šadima mono ba ile ba e ba le letsholo le go tlileng go bonana jalo gore ba ne ba lenyenye lepisa mono la o latlhaisa ba batho be re reng ke bona bareki ba motlakase le ba bangwe ba basebetsi ba masepala mono mono o tlile go bonana jalo ka nnete gore he ba ne ba nka ditšhelete tsa batho ba ntse ba ba bolelela gore ba tlatla ba ba gotiseletsa motlakase wa bona mme batho ba ne ba gaoletswe motlakase ka baka la go kolota masepala ke tse ding tsa diphuputso tse re tlileng re di bona jalo gore he ga jale di santsane di tlile di tswile mme re tla nne re o neletse tsona ga nako ntse e tlile e ya gore na ne re tsebe gore na ebe ke difeng tse tlileng ntse di

Metsotso ha bo isha ba me kae ha ise ka bang e le shome ka mara hora na ya ha ya pele ho latela tshwaro ya ba sebetsi bana ba ka mane ka Mfuleni local municipality na re ka re ibe ha se ba pele ba ha se ba khetlo empa ke batho ba bangata bana ba qalang ho kwallwa ha kana ka bekelong ka hona ka rumba spanning ka mona na re ka re ho isentse le hona ha ile tlhekelo ya ho rutlo tlhile re bona ba betitsana kare o masipala ka mo ebile re bona gore o tla ba le tsamaiso e jwang tshebetso o ntse o tlile o ithola ka gona ka mono mme ke a tseba ka lefapheng lane la motlakase o tlile o le tata golo ga o ya o ile o etsa taba tsa ke ntho tse tsa gore na ebe moralo o tla patala jwang ka mono mme ka mokgwa o tlileng o arajwa ka mono ka nnete o se o tlile o chesa golo ka mono ga o fitlha o a jetswa fela gore ga ona ntho e re tlata re etsa tšhelete o e kolotang ke bokana tshwanetse o patale tšhelete eno tshebetso e jwang ka mono wena o tlhileng o ntse o ya na o bona wena ka mora go tshwarwa ga batho bana ke mo re tlhileng re ka nnete gore o ka re go tla ba le lesedi le o tlhileng o le bona gore masepaleng wa rona wa Mfuleni go tla ba le ntho tse e tlhileng di bantle tse betsetsana tse tla tlhaela o ka buisana le rona ge nomorong ya mahala ya 073-150-5207 le mono hape mo tlileng o ka buisana le rona ka nomorong ya WhatsApp ya text message e leng ya 078-585-9531 na o bona gore ka nnete ka morago gore batho bana mme ke shebile television mona ke bone monna wa legoa ka bona mme ka bona le bontate ba ka bang ba bahlano bona bana go batho bo ntse otho ba tshwere mono ke tse ding gape tsa dintho tse re tlhileng tse re di bona empa fela ge ke seothole jalo ka nnete gore ge na ebe ke bo mang ba belaelelwa bana le gore na ebe go tlile go itsweng ka mono empa ge ga ntse ke tlhile ke di thola ka kwano ga ebe ke seotswe ke tla o tsebisa tsona ke tla nne ke tlhile ke o neeletse tsona gore na di tlhile di tsamaye di ka tsela le mofuta o jwang mme ke tsona tseno tse ntse re tlhile re di bone mme ge le mafelong a nabe ke ka nnete ke le ka tlhile ka bona jalo ka nnete gore ge ba ne ba tlhile ba buile ba bangata ba lagolo ka taba ya motlhatlhami wa moporesidente ka gare Aforika Borwa ka kwano ba re gohang ga ba mbone mme le batlhapoli ba bangata ba se ba tlhile ba ba buile ka tsona ka tseno mme ge moporesidente wa naga ena ya Aforika Borwa ke mane mese re tlhile re bona jalo gore o ile a tlhoa le gona go kgetha mme Stella Ndabeni gore e tle e tlhile e be motsamaisi wa lekala la bophelo bo botle ka gare go Aforika Borwa ka kwano nakwana tsena di tla ka morago gore kapa di etsa e tse letsatsing lena laka jeno ka morago gore o tlile go bona le jalo gore ge o ile ga tlalewa jalo ge ntate letona la ka kwano e leng Dr Aaron Motsoaledi a tlile a sa phela mme re a tseba jalo ka nnete gore ge ntate Motsoaledi se le nakwana a tlile a ntse a bonana jalo ka nnete a sa tlile a sa phela gantle mme ke gona mono mme re tlileng re bone jalo ka nnete gore ke sona se tlileng se susumeditse jalo gore mme Ndabeni a tla tlile a kenelele ka kwano e leng letona lane la dikgwebo tse nyenyane ka gare Aforika Borwa ka kwano ke gona ma tlileng a ntse a tlile teng gore a tla a bone ka gona ka kwano ke tse ding gape tsa dintho tse di tlileng re di bone gore na ntse di tlile di tswelela pele ka tsela le mofuta o jwang tse ding gape tse ntse di tlile re di bona jalo gore ke babelwana ba ka bama batlhano ba se ba letswe ke ditshepe ka morago gore batle ba tlile ba fetlhe le gona go iketsetsa dithetefatsi tse ka balwang jalo dimilione tse ka ba makgolo a ka bang a tsheletseng go e nngwe ya dipolase ka mane ka mosina ka Limpopo mme ba ile ba tlhalela fela le go tla la dinyeba letsatsing lena daka jeno mme bana ba seponesa ba boletse jalo gore batho bana ba ile ba lelwa ke ditshepe ka letsatsi lane la labatlhano mo ileng ga bonana jalo ka nnete gore go nona le letsholo le ne ntse le tlhile le ntswe jalo ke bana ba seponesa mme go utlwagala jalo gore ge go thotswe batho ba ileng balatua ba leng teng ka gare Aforika Borwa ka kwano e le baagi ba babedi ba kare go Mexico ba babedi ba tswang ka mane ka Zimbabwe ga e le ba babedi le mong gape a le mong a tswang ka mane ka Malawi mme bana ba seponesa ba boletse jalo gore botlhano bona bo ile ba lelwa ke ditshepe mme ba tlile ba tholwa ba ena le moqeqeko wa dithetefatsi tsa Mandrax o tlileng o bona jalo ka nnete gobane ntse ba tlile ba o fetlha ka gare go polase eno
me go bodi jwala hore ho sa utlile ho ena le chalete e le mo e ko o sa bolelwang jwala hore na ibe ke wa ke o balwang ho bokae e bana ba seponisa ba tleng ba ukotse kapa ho thola ka hona ka bono mehe ho thwe le tsholo le nana le tlile le teletso pele jwalo ke bana ba di hawks le bana ba tleng ba tsotse pele ka botsibi le bane ba ikgethileng jwalo seponisa sa Afrika Borwa ka kwano bana ba tlile ba sebedisana hammoho mme ho boletswela ka nnete hore e se e le dikgwedi tse ka bang tse mmalwa bana ba seponisa ba ile ba tsidiswa kapa ho longwa tsebe ke ba hai ka hona ka mono ka yona polasi yona eno mme ho boletswe hore he ha jwale polasi eno ho ntse o tlile ho etswa senanna poroto o tlile ho tholwe ka botebo hore na se e tlileng tse di etsahala ka hona ka mono le hore na ke maa motho ya tlileng a ikarabella ho tseno kaofela me la ntso tshile o jwalo ho bodetse lo lo ke batho ba ka bang ba babedi ba ileng ba hlala ka palala go tla la dinyewa ka mane ka phalala ka hona ka dimpopo ka maru ka mara o tlo tshile o bona ntse re head bona ba ile ba tholwa ba ina le kwae tse se mmola bo ba le ba tlile ba ntse ba ba ka tsona ho thwe bo bedi bona bo ile ba lelwa ke ditshepe ka mane ka Globosburg le bopombono kapa ho keneng ho no ka mono mo tshileng bana le tsalo ka netore he ke mono o tshile ho tsa maiso jwalo go a itseno tsene tse molaong tse ka begang jwalo di milione tse ka ba ntse pedi ke tsona tseno hape tsa ditleng re ntse re di bona hore na di tlile di hlaeletse ka tsela le mofuta o jwang na o bona eka ho tshwara ha ba belalwa bana ba ntseng ba nkuwe jwalo ke le ka lana le tsa dipuputso tsa di politiki ka ro Afrika Borwa ka kwano ba se ba tlile ba kotse jwalo ba sebeditse ba masipala ba empuleng na o bona eka ka nnete ntho e tlile e tla tla itlisa botsitso ka re ho masipala wa empuleng le tshebetso o ntse o tlile bo ithola kapa treatment o tlileng o ntse o ithola ka ro masipala ka mono ibe e ntse e tlile e le ntle kapa e jwang ka hona ka mono le khotla le phameng la dinyewe la ka mona ka Johannesburg le le la dula majwana ka mana ka phalo mrije le tsatsena la ka tseno me ho no le be le tswela ho rotlatla ho bitswa emong wa dipaki wa bobedi hore ho tlo bona le jolo ka nnete hore he ho bulwa mo ahwane wa u sindiso ka tsela le mofuta wa nyewe ka hona ka mono ile ha ba le batho ba ka ba mashume a supile le metso ka ba nyetseletseng ba ileng ba hlokahala ka hona ka mono ho boletse hore bongata ba bona e ne le baahi ba ka mane ka Malawi ba ileng ba bolawa ke mollo o ileng wa ruthutha moahono ka hona ka mono o ileng wa etsala jalo ka kgwedi ya Phato selemong sa 2023 ka bang e meraro kgwedinyane kapa bekeng e fetileng ke mane maetlile ra bona jalo lo lekgotla la dinyewe ka mono le ile la utlwa bopaki bo ileng ba tekwa ka hona ka mono ke emong a nantse a tlile a etsa tsamaiso ka hona ka moahong ono me o boletse jalo ka nnete gore moahono o ne o ntse o tlile o bonala jalo gore o le teng o le tlase ho taolo empa tse ileng sa etsahala ka nnete e la ba setlhoo sena mme paki e leng yana Sethembiso Mdlalose kapa yena mosua e leng Sethembiso Mdlalose ya tobane jalo le nyewe tse ka ba matshoba a supileng le metso ka bang e tsheletseng tsa polabo hammoho le hona o hotetsa moahono o ntse a tlile a le tšhankaneng ho thwe nakong eno ya ho botsosoloswa ha dipotso ka hare hore kgotla leno la dinyewe Leonard Indi e leng yena jalo ya sebeletsana ka la poloso la tshwanyetso ka hona ka mono ka Johannesburg o ile a bolela jalo ka nnete hore he Chiko Nyathi ya ileng a phatlalatsa bopaki ba hae ka hona ka mono ho ile ha bonana jalo ka nnete hore he mmele e ileng ya bonwa kapa ya tholwa ka hona ka mono e ne e hlile e tšapaletse fatshe mme ba boletse tswela ka nnete gore moahono o ne o tlile o se motlagolo

Metsotso ha bo shaba ha jwale e tla bolela jwalo ka nete hore he ke mashume a mabedi le motho ka mara hore na ya hao ya bokae ha isona hora ya ya pili tsebe tsuntso mo tlilo ma metsi ke yona ha ya le kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley ke kopa o tle o tlilo o nkenele matsoho metsi nhle.

0: me batho ba nang le mathata ka tsena tsa Home Affairs ka manetle ke kopa hore he re tle le tsebe jwalo hore le kwa FM lena le toto la mananeo a thuto ka kwano ka le kwa FM le mane me re tlileng re tlisa kantoro ya lefapha la lesahae ho wena ho tloha goreng ya borobedi motshegare wa mantsibu ya ka labedi 8 PM every Tuesday, 8 PM every Tuesday go na le toto la mananeo ka kwano ntate Seane Wata a tle a arabe potso efe kapa efe o ka bang le yona e amanang jalo le Home Affairs, me e ka ba mangolo a lenyalo, e ka ba tsa go batla divorce gore ba nyadisa ha ba divorcise ka maono ke tsona tseno ka go fela mono mangolo a bana a tlhao mangolo a lenyalo ka go fela a le batla go nyala fela ha divorce a e sale ka mono e sale ka court me ka ofela he ne le mamele jalo every Tuesday ka 8 PM phadima tshotetse ba le meti go tswa lefapheng la lesahae le ntate Sejane me o ya kgona gore a tlile ya o eletse gore na ke sefe se o tlileng o ka se etsa ka kwano me ke tsona tsentse le tlile re di bona gore ntse le tlile di etsa re ka tsela le mofuta o tswang ka kwano
1: a se go di saka se mang ke o di madisa ntate ke tsapa phetse a bua mona ke TK ka mo ka phase 5 man a tshehle batho ba modimo a man ka phase 5 ka mona metsi a matha man Beverly Hills metsi a matha batho ba empelweni ba ntse ba feta mona ba founetse ba jwetse gore metsi a qhale metsi a tswa mona strateng a tswa metsi mo ko ba ntle ntle ntwe ba batla go patala yo ga ba tleta ga ba tlame go patala ga ba patala ga ntle ntle e ba bona ntwe ntwe ya makhomo ya makhomo e metsi a tswa ka mkhelele ka ntwe ka ntwe ka Beverly ka mo aba ke ba tla tloetsa plan ka mo ai man ai oh I'm feeling man latina man latina
0: tshwarelo hle mokana ka hle phephi ka seo sentse tsitle se tsala ka kwano me ke kopa jwa lo tlotlile o bona jalo ka netoro ka solomele le address ke kileke ke bona gona e sa lentse ke ba batla ka mono le pele tshwago e tla ba teng ka pane sentse di teng ante nako ene kileke o tla ka mono bana illa le boteng fela tse dingwe gape tsentse re tlile re di bona gape ke manemen tse re tlile re bona jalo gore he bana ba TMPD e leng Tshwane Metro Police Department mosebeditsi wa bona ga mmogo le mong wa baphatlalatsi ga mmogo le mohatsa mmueli ba ne ba lebeletse jalo ka nete gore ba tsatse ba tlhaele lekgotleng lephameng la dinyelo letsatsi nena la ka tseno mabapi le o etsa kopo ya bona ya beile ka mane ka Polokwane ka Limpopo letsatsi nena la ka tseno seng Peter Nonyane e a tsibisagalang jalo ka Agagash ga mmogo le Charlotte Tibone bona ba tobane jalo le qoso tsa bonyenyele PC ba ditšhelete ga mmogo le boqhekanyetsi mehe ba qoswa jalo ka nnete ka morago gore batle ba tlhile ba bone jalo gore ba ile ba ja tšhelete tsa bafu ba ka bang ba bararo me go thwe ke go feta kapa ka nqane go dimilione tse ka bang tse nne go tloa selemong sane sa 2014 go feta selemong sena bobedi ba bona bo se bo tlhile boipiletse kapa bo ipoletse bo se molato mme paki ya mmuso ga mmogo le ba etsang diphuputso ka leka lenane la di-hawks e leng constable Phutiso Thobejane o ile a bolelela lekgotla la dinyewela ka mono ka Limpopo gore tibana go utlwagala jalo ka nnete gore he o ile a iketsa mogapi wa mafa ya seng molaong mme a gapa tšhelete ka bang kalo ka 2.7 million e ileng ya amagangwa jalo le mafa a mofu Hlengane Maswangai me go utlwagala jalo ka nnetoro he o ile a sebedisa tse dingwe tsa ditšhelete monoro a tla reke matlo mme go thwe tse dingwe ne di tlhile a dingwedisitse jalo ka monyanaye e leng yena Rihanzu Tibane me tebejane ui ena ke setsebi go tla go tsena tsa kapa ke setsebi se tlentse se teka bopaki ka lokotelono la dinyewe ka ona ka mono me ho boletjolo ka nne tlo have bopaki bono bo ntse bo tlile bo eteletswe e pele jalo ke ya botsang dipotso e leng mweli yena kapa Martin Molokwane ke yena na hlile antse a botsa tsedutsa dipotso kapa ho hloma dipotso ka hona ka le khotseneno la dinyewe me ha jwale bana ba mmuso bona ba se ba hlile ba pepeditse taba ya bona ya hore ba tle ba hlile ba kope beidi ka hona ka mono ka le khotseneno la dinyewe.

0: Moeti, re kodumedise hle Lerato. Le ka hara maemo a ntse le ntate Modimo a kere, Modimo a yo fodisa, Modimo a yo batlamella. Ke ntate wa dikgutsana, lefu lona le lokile, ke lona le ncosa le re isang hae. Modimo a yo tshedisa ba lesika le ba madi, ke ntate wa dikgutsana, ke Modimo wa dipelo. Ke ka ga bohloko bo e ntse le ntate Modimo. Modimo ke ena a tsebileng ngwaga le motsotso. Lentswe le halalela le re mahlomola ya ya lokileng a mangata. Motho ya lokileng o phakisa tloswa lefatsheng pele a senyege. Ka Kreste re fa maatla a ka etsa sohle.
1: Ha ke le bo ba tsadi ba ka ke ho le bo ha ke le bo mena hane ba ma mediba tsabele tso ya le kwa FM me la itseng entseng e kena ka kwano ndate pangha o sebeditse ka ga community ya Val region e tla ma ka nnete bue ka e ndate pangha o sebeditse ma mediba tsabele tso ya le kwa FM hle ena kere ke mo hopola ke fitla VCR Anka mohela ka matswa mo futa ga ska ba tshoa manana. Ga ska ba ha ba ske ba o tshosa o tla gona. Ke mo ba tekeneng ke ba thetsa ke dutse na kwenyenyana. Ha ho lo mamedi wa ka wa suppose ke qeta 3 months ya ba ke qeta only 1 month couple of weeks. Se chaba sa vale se petse ke lentswe la ntate phangha ka ga ga visi a ga ga vale re jene se petse.

mola etsa ka kwano ore ngwaneso ngwana ya swetswenge ke mosadi o mela seka palesa empa o feta seka joang ho ba le loko le metswalle tsidise hang iyophinda ibonane uma inkosi ivumayo tutuzekani ripa ntate phanga ke na connect mweketsi le jabulile.

0: ya sentho bonolo man ha se especially di phone tsa ka ha ka sheba se ditsiwa ke malema ha nka re ke bula phone ka 6 o seng yall 6 o seng tsantsi ke time ke rana ke tla bula ka 10
1: and as long as e bula ile hona le motho a tlo phone
0: eh ha no
1: le ka tumisong
0: no ha fela le on fit
1: so ho gona robala
0: tsantsi ke kwa
1: tsantsi kwala
0: eh ke be le re ka 10 ke tla bula
1: eh
0: ke phumule Hasi ntho bonolo and Captain Funda la kare asantsana le fa are o ba attached ha holo mathateng a batho Captain Funda ke a hopola tshojwa di taba tse ding tse ke di etsang ei nka re di akudisa tse ding because o batla o bona engwe e solvile ho tle engwe le engwe o no enke ka energy tshwanang
1: and a di sebetse ka o tshwana
0: a
1: le qetello ya tsona ha itswana
0: next Ha di tshwane. So o kenya energy ha ka ofela o ithole e ikana go ngwagathetse kelello, gathetse mmele. Ha hona le motho a o checkang are ntle le lona ha e mona ke a tsiba tlhokometswa ntle. Batho ba ba sebeletsa ba phela ke sebeletsa batho ba setšhaba kere. O ka ithole motho mong are no o hantle mara o ha o tlhoke hore ko phumulenyana a qoqelweni a khona ha ona nako e ha iyo o dula o kene one way
1: motlhokwa ha ke etse motlhala modise ke enwa o lwanela ditšhelete tsa magoeng ha lwanela ditšhelete tsa hae magoeng hehe magoa ke ena a nropa tjena le tjena magoa ntate Phadima a lwane le ena a itlise moyeng kwano e be taba ya setšhaba ka ofela ha e qeta modise kwa le qetello ya diqetello hela magolo a dikete ke ana pu a bila thole a le hantle go ke wetsa ga le motlokwa gore go be le batho ba khutla modisa khutla mamela motlokwa ketinyana tse hlano ke tsena ngwane so tsamoetsa phumula dikeledi ngwana mme gobane nako e ngata ha o tlo ke magoeng jale mme ka tlung ka mane mme ka tlung o tseba a nyalane le monna ya tlhokomela ntate wa lelapa ya tshwantseng a tlhokomele bana a rekele bana dieta ha e le January jena modise a fete a ye ka nqane a tle a re tjo ntate Phadima ke a leboga ntate wa ka modimo o hlonolofatse mara a qeta o tsho jalo e be o ile le sekitinyana fela se le senyana fela maemo a jalo a kopana lot
0: ei haholo man haholo last week ke gola ke ntse ke itse tharo mo batho ba fumaneng tšhelete tsa bone ntate mongwe ore go nna nonono ka mora 2 o'clock e shebelele ke tla o kenyetsa something nyana ke re last week ka jeno ke manta ka jeno ke manta detsala man detsala ba bang he ba ba le botho ba bang ba bang kore ba bang ka re ba feela gore o ne ntse a tlamehile etse mane o sebetsa radiong and ha e sebetse jwalo nna la ke sebetsa radiong ke mosebetsi wa ka kere a kere ke mosebetsing ke sebetsa mona and ha holo wa bona ha o bile ga ompotsa ka ya ditšhelete ga ona ntho e botlhoko seka o lwanele tšhelete e ngata-ngata be feta matlhong a gago ke hae
1: ka nako eo ga wa hirelwa gore o lo lwanela ditšhelete tsa batho o hiretswe fela gore thusa setšhaba ka tsebo
0: fela nna be ke ya extra mile
1: gore o phela jwang batho bana bo ba thusang ba ke bona tshwantseng ba o thuse e bitswa consulting services mare jwale motlokwa wena o phela jwang gobane jwale o phela sealemoyeng mona and then ha o tsewa phone ya gago e sentse e lela jwale o bo phela jwang
0: hei ga o bonolo man ntate modisa ga o bonolo go na le ba bang ba o fumanang gore ke wena ene o batla o ba thusa ba utlwisisa gore ke batla o le thusa ke re mara jwale gore ke le thuse tshwantse le mphetšhelete ke lo etse mathata long ke tsamaye ke phone ke tseng ba bang ba utlwisisa ba bang ga ba utlwisise ene go ba bonolo ga ba entse jwalo o kgona go di etsa ka speed maobanne le sonta ne ke le shavi maobane
1: ka sonta Kasa zila upomo.
0: E ne kile Sharpeville.
1: Mpule lehe. Oya Sharpeville jwa. Ona lkoloi.
0: Akina koloi.
1: Ah amtlo.
0: Akina koloi.
1: Utlepele, utlepele. O fitla jwang dibakeng tsena o sina koloi.
0: Tshwanetse ke sebedise koloi tsa batho, koloi tsa batho di batla petrol.
1: So petrolo ya dikoloi tse hlakae?
0: Ha o ile wa mpha gore ke o roma mane ke tla o etsetsa mara ba bang ba re ga no ntate ke tlatla a tswa ba tswafa gore o etse taba ya gae ka tšhelete o batla rona o iketsetse yona fela o etse bo go na le ntate o mongwe a butiwa gae o tlhokagaletse Cape Town a wela ka swimming pool ha fitlha mona o mpatla ntho tse ngata ke batla lengwalo le na letter of in executorship ke batla eng ke ba ke ra right mna hona le mo ke tlo isa teng lo thola lengwalo le lengwalo le la dura so o tlo mpa 500 a re ya eng ke re man a ke re ke tlo isa nna mo o isa ke nne ene ke lo buella le lengwalo le
1: nna ke lo ke wetsetsa go o gone o di thola ha bobebe ntho tseng
0: so ha sa lukile e ka rena sa gola re wa tswa ntate o ntshwarele man ke ra mara ke utlwisitse mo lengwalo le o ka le patalela 10,000 mara ga wa entse so mara nolela e ke o batlang yona gore buisam ko o tholola lengwalo le ga o keta mo tšhelete tsa buta tlhoketseng tsatso
1: a gopola
0: a nnete ang gopola ba bangwe ke batlo bua leshano ba bangwe he ao e ba gore a sekile ba bangwe watla ntate ke gopola ntate tlhatswa wa loyara ebile o a botsa gore ba ya tla batho ba because ba bangwe ke ba thusa ka baka la gago ga ba fitlha mane ga ke tshwanetse ke mo charge 30,000 ke mo charge
1: nagana wena
0: ke re ka baka la go tlhile ka motho ona ke a fatshe jale ba gutla na o nampotsa ntho eo ke re ba bangwe ba bangwe ga ba gutle ba bangwe ba bangwe ga ba gutle
1: now motlhokwa re bangata re fotse line re batla dithuso ga ona koloi and e nngwe dintho o tshwanetse o tloe Evertoni o ye Sharpeville now o kopile mamang a o thuse ka koloi gore o loetsa case yaka ga o chaya moo o sebeditse ga o ya gae o gotlhela gae ka
0: ke matsofe ga o na letho ande jale ga o ya gae tlamehile o be na le dijo tshwanetse be teng tshwanetse be le dintho tse e tsalang ka tlong tse tlwaelileng fela so ha batho na ba ka utlwisisa gore nkile ka ne ke bua le mme Lady Z ke re mara batho ba ka utlwisisa gore nna ke sebetsa radio fela ke mosebetsi wa ka
1: ga ona ntho nngwe gape o sebetsa ntho e ya di-complaini tse tsa batho ba
0: fela
1: jale motlhokwa ga batho ba kgona go batle ba be ba tsamaye ba sa sia letho mme lapeng bana lapeng ba reng
0: a se ntho e bonolo ga e bonolo total because ka nako nngwe ka beke fena a ke tsebe ke etsa tse kae ditaba tse bangwe le gore di tlisa di-result beke ke bua ka 5 days o fumana gore di-results di hantle go na le ntate o mongwe gona jwale o na le 10 years tšhelete tsa e tsa mining ba dikwetsi ka baka la di-ID and all taba tsa di tsamayantle taba tsa di tsamayantle kore dingata tse re kore se kare se le life yaka fela se ke tlwaetse gore ga o bekeng ke ntse tse mara ba bangwe tla gutlha o mongwe baba mara bogolo a bogutlhe
1: motlhokwa re tlhoka gore momamedi a utlwisise ena taba because nako nngwe go ba easy gore ke tla ya go ntate phadima mare ke dumela gore jalo ka station re loketse gore momamedi a tsebe nnete
0: yes
1: ya a se o tsodisa empa mare ke gore jalo ka ga go na le di-services tse di ntse e tsagalang o mongwe a re no a ka thuso ke phadima ke thuso ke lekwa mare a lebala gore lekwa le phadima ke ntho e le nngwe ande jale re tshwanetse setšhaba sa borona se tse ba o apesa le o tlhokomela batho ba borona go na le ntho nngwe e kileng ka e bona e etsagala ka batho ba o thweng ke di-celebrity ga ba tlhokagala re a ba makalela gore ntate o e le galetse e le raipiri ga tlhokagala o tlo tlhokagala go batlwa di-donation e le go motho o na ntse etsang ka bophelo ba gae kao fela ko bane dinnete tse ga re di bue re batla go di-shielder re batla go di apesa re batla go kwaela ka kobo anela and then batho ba o sheba motlokwa be ba sa shebe the hardship how divorce ona jwale re blame hore ai mari ntate Padima lena o gata ba sadi a holuta
0: wa hana
1: eh ai wa gata ba sadi a holu that's why ho etsa lantho kanti ha ri a sheba hore a sita ba ya ba sadi a holu ho na le ntho tsengata le nna ne ke na le karolo e ke tshwantseng ke ba pale ho ntate tshotetsi ha tloa moyeng ke ntate tshotetsi ke monna o simamma and a monna o simamma o simamma o batla hore a etse ntho tsetsweng ke basadi ba bang ka ofela and e leng botlhoko now ke batla ho ikwala mhlokwa ha ri e le kwa FM
0: okay
1: le bolelang hwe
0: hey ke platform e ke nanang hore e
1: ha re qala mo fihlene
0: ke fihlile ka 2016
1: Ke hopola ha no fitla ho no tle o le special
0: 2016
1: yeah since 2016 melatswa neng ya le kwa ene se mo lenteng
0: no
1: o no le teng di bakentse di mare se melatswa neng ya di ya le kwa ene ba black o hlahang mare handle ntle ne se ke bua nete
0: eh ha o tswere o tswere kyo
1: le rato la melatso neng ya lekwa
0: eish
1: u kopana kae le nthwe no re hlebe nthwa hao because ke a tseba uno fitla mone ne senthwa hao
0: ke qadile ke etsa show ya labhlan mara entse le current affairs ile labhlan mtsiare ke a bona ne le ntate di ne mkhomong itse ha tsamaya usiu ntate ba ndabile o kira ha mara ke tlo yetsa jwang tware e tla tsa ke re jwang a khona ke no khona
1: o lahlela ka mo
0: no ke mo bolella ra ke no khona
1: eh
0: no e ha o fihlela re ba mathilele
1: eish ka jeno o ka se khone a rolwa le yona
0: ya no ga se khone se ke a ile la ke suta motho na ska ID ha ke suta ma tshwarane
1: nje tsa ho le living wetsa la jwa because jale ntene ke ni madinge
0: yeah no e ke ni
1: eh ke a tsiba go na kong o tshwantse mthwe mo ma media site beng go ona le u pushwa go ye live
0: yeah e ke ni e se le phelo baka
1: go thi tsa modula hai
0: ya go a go lophumo
1: eh tsa modula hai ya no ke dutsi hai ha dutsi hai o tla to go jetse bothata ba ntate Phadima Motlokwa ha o thi u live a le live wa tsa o etsa la to station o tla mo Mutona o fitla o seng ka 10 o sale station e magothu o lefi a tsa maekwana ka 6 bsiu o lo palama di takes mago lefi ntena ke bu story ke bua ntwe
0: ha jo no le sonta
1: le ka sonta
0: sonta ke mo ka sonta
1: ai motlokwa ai khona jale le motsena di 12 re le moyeng now ba ma mediki bana ba teng how le hai bana lo kokota ka tlo
0: na sabatla ne se ntshunya ha bohloko yo na sabatla no re tle wena fela ka ilukisa ka ra hai
1: how le hai o hai
0: hai akisibitsi ho ha mara ho mong ha o fumana re bonnete netinete ntho ha e hlokang o tadile mara hai ho hang akisibitsi.
1: How do you handle somebody a batlang go a foster o muthuse ne maemo a hai abasa gone o dumela go ko go motho no ya ka ene o feela go Phadima o tshwantse o nthuse mara wena o thola no man hai ha ke tshwane ha ke a foster layer o dila jwang le motho jo
0: ko motho go medisa feela no ene ba kwata ba jwala kere ya a bona gore no tlameile o nthuse no go wena go ya fatse fela o tle le yena ra ntwe na re tla etsa tjeje ha mameli e wena e bua o batla yena e bua mara o mo beya hantle fhlela o mo wini ra tla yetsa mara ema hanyane tjene go re ntse mo fa hope gore mara wena wa tsiba gore e singwana jwae mara o ipatla no
1: hona le batho ba sa tsebeng gore ntate Phadima mogwa ha e ke motho wa bohale ha ba tsebe Hoduma bonolo bo a lente. Ha ba tsebe gore manyala ile.
0: Ah ho hang. Harikopane.
1: Manyala ki manyala.
0: Ah, masawana ki masawana.
1: Eh, ene jale masawana le manyala ha dikopana.
0: Eh.
1: Eh, wa chincha.
0: Eh.
1: Motlokwa. Eh, ebe sirilamu.
0: Eh, ya bohloka, bohloka.
1: Eh. Ene jale ha se le sirilamu. Eh, o hana sesotho. Hai. Hai.
0: Wa sinye.
1: Eh, ebe o beile ha etse lerata. Eh, o hana a etsa manganga a o hana mari e seng a ho lerata mari ntho ha tlo yetsa
0: ho hang
1: ke bua nnete
0: antle o nnepile ha o nnepile o nnepile nnepile hantle je
1: hore a eska tlo ntella kantorong yaka
0: hey ebile ha o tsholo ngopotsa mabonisa kile a tla mona na ba batla guest engwe yaka mona ba letsa bela haholo ba letsa bela haholo ke re banna beso motho ona wa qeta o ntse etsa interview na rona ra tsamaya ke re mara jwale mona ntlong la ena motho ona ke mo bukile nako e kang ha a qetile o tla atla
1: le ka nna la memela ka ntle ka mo kapa le gutle
0: le ka nna la memela kapa la tsamaya la gutle ka nako tseng wa tswa le gutle
1: and ha tlo baleya ke motshwere mo
0: ke mone hle ke ba jwetse ke re a banna mole a ke re seetaolola salon le mona he ke nako yaka ha le tlo ntswetsa gore ke itse jwang a e tlo kgona gobane le tlo mo fa pampiri fela o tla atla kapo lona gutlang
1: hei nako ke sera nako ke sera ke boleletse ke o boleletse kare ke batla nako e
0: kane
1: wa mpha mabaka a gago jale taba tsa rona ke tsena mo dileng teng motlokwa re batla o phethela experience ya hao le ntate banda le management le le kwa nje in general o ka reng ha o bolella mo mamedi hore how has your experience been kwano le kwa FM in all the time o bile mona ka yo
0: nkare e bile ke batla ho hlalosa hantle man ha ke kenya management ka fela linda te banda ka fela ke mo batho ba supportuang di gore o supporta motho a kere ke ka tseletsengata so ke fumane support e kgolo kana ke ngi bana le dintho tse kereng ke batla ho di bua ka office wa tseba ha ke se hantle go khona mpona hore no ke then re khona bua le ka management ka fela ho bile le support gore wa bona hangare hona le experience e bohluko ka pempe ke tla be ke sa bui nnete and ke ithutile ntho tsengata ke ra o fitla mo wa ithuta ba o ruta yena o ska itsa itsa tjena ena a itswe tjena ke nana ke ithutile ntho tsengata haholo
1: yeah motlokwa nako ya rona e bile e hlabeile haholo fela ke ya kopa I know hore nako ena ke nako ya batho ba bang fela ke kopa metsotsonyana fela ya gore nke melaetse ya bomamedi o nkopele fela ho the leadership re ke re bue fela re nke melaetsanyana e mmalwanyana fela ya momamedi kwano mona gobane sena ha se ntho e re tlwaetseng ho etsa ke ntho e re etsang tsatsing lena la kajeno as an appreciation to one of our own. Yes, jalo ka ha re tsholo hore momadi wa ka mona re we ntate Phadima jalo ka acho we support our own re lakatsa hore tsatsileleng ha re re ntate Phadima will be coming batho be batletse ba tlo bona ntate Phadima wa rona ere ha re tlohong re tsebe hotla
0: okay re tle fela ka mona
2: ntate Phadima ska wa njetsa go tsama ska wa njetsa go tsama mo ho le kwa FM ska wa njetsa go tsama ntate Phadima nka utlwa bohloko ska wa njetsa go selena kwa ha ya go o ye ha ye jwale ha e se ntate Phadima jo
0: ya bona taba tso di ntse ntate Phadima di bila etsa
1: ba na hana hore wa tsama
0: wa qetela
1: ha qetela re mo lebowa fela
0: ntate Phadima dumela ntse ke mametse ka tsela e o thusang batho ka yona batho ba senang teboo ba sokolohe re kutlwe ka mona mamedi dumela
3: Allô, pa.
0: Allô, pa.
1: Pa.
2: Disa a go tsumedisa le motlhoko ka mo motlhoko ke mo tsaba hantle tshe mohlane ke mona ke nna nna ke tla bona ntate o mo ho ya ka vosa lo bia ditaba ka teng le bo paskeleng wa tsaba ha bua le wena o fatshe man o fatshe ke tlo mo tsaba hantle
1: amen
2: ho lukisa ntho sengata sene ke be ke tswe ke re jo motlhoko paske mpe ba metsa tsena le tsena ke la bona kapa mhlomong thola tshwere case kopile ngwana tshwere ya leburule ya bana ba basweu ska maburu ya bana ba basweu kore ke bona hatle go mdimo e thafa mare bona o la etsa bonela o la dukisa ka pele fela ke re ntato ha mdimo a mo fe matla hle ampe e be tapete jwalo wa tsaba keng a ke tsebe ke fela ke mantswa ke bua ka motlhoko ke a leboa ke nto me tshwane ka zonte.
1: Ah, Mantombi, thank you so much.
0: Okay. Ribona malaitsa o mong ka mona. Okay.
4: Yo, mandimwe ma boyzana, the summit yo, oitikeng wa kenya tete padima oitikeng. Oitikeng wa matlala oitikeng ka surprise. Ah, tete padima o ikokobeditse mo, twa tseba motlokwa. Oi koko beditse.
1: Sure.
4: Eh ntate Padim. Ka mosebetsi o yetsang o tswele pele, o itse ke modimo fa matla, o tswele pele thuse batho. Taba sharp.
1: Yeah.
4: Ke mora go excite. Sharp Psalmist.
1: Thank you so much.
0: All right. Re utlwe
1: mo. Yeah.
5: Go ntate mo di sereng ntate party make ya dumedisa ka rona kwa FM ke le bohela sebaka sina le monyetla bona wa gagwe le bo ntate Phadime. Ntate Phadime pele ya pele ngwana eso ga le boha modimo ka lerato la hao ka o tshwenye ha hao ka ga se ka ga vale ka setšhaba sa gantsi wa galwanela o retsa dintho tse golo tsentle le tse batlang dilo ya ga tsa ditšhelete tšhelete re di thola mahala o ntate Phadime re tsa hantle hle. Modimo o hlonolo fatsa o fe botlala o itse ka gore le gore ke maneke ka face 2.
1: Ah maneke, thank you so much, God bless you.
0: Le buile re bona mona. Okay,
6: yo ntate Padime wa tsiba o bohlokwa joang maphilong a batho ba bangata.
1: Sure.
6: Wa tsiba ntate Padime a ke so mo bone motho a tsana le wena e bile a sa tla bateng ntate Padime wa tsiba o nkutlisa bohlokwa soko ena ke utlwe nka sekore kono e ha e nkutlisa botloko bona ka hara misebetsi o mokana kana o yetsetsang batho no batho tswantse re tshintshe re tsebe go tsama ka maoto tswantse re tshintshe ntate Padime ke a kopa hle tswantse re tshintshe a le batho.
0: Okay,
6: thank you ntate Padime ke meno mvule.
1: Yes.
0: Thank you, Clement. No, voila.
7: Ntate Phadime. Ntate Boiki, mo madumeke ya. Ha, Ntate Phadime, nna opole. Na kwe salu fitla mo. Ke tsamaya le wena. Yo, nna mosebetsi wa hao. Ko rata. Mosebetsi wa hao go tswile matsogo. Le hao yetsetsa motho ntho, yetsa ka pelo ya hao. Kao fela kana nna ke ntse ntho tsengata le wena ntate Phadime ko wena o tsebang yo ai ke o lebohela a tsiba ke o lebohela ke re pele ya pele pele ya pele ke phindi molotswa ntate Phadime
0: a ke leboha mme molotswa
1: o tse motlokwa pele ba palamlaetsa o ke ne ke bone mohlolo wetsa hala ita pelo nya ka hore e ka re hona le motho mong yana le koloi ntate modimo tla be ya pelo nya ha hore una batla ho fana ka yona magasa tsebo a ka ifa mang kore ke bua ka ho fana e ka re ntate modimo a ka etso seletsa pelong re tle re se re tla ba mamedi re re wa plaza dzila la ne ri bua re re ntate Phadima o busy o thusa setjhaba mare hana koloi e ka re o ka bana le motho a mo fang
0: ye
1: ke bua ka modimo a gona ngwetsa mohlolo
0: ye
1: wa utlo tswa jwang
0: ye u ri njwa
1: ke bua nnete a fane ka koloi ntate Phadima a tsebe ho tsamaya ka koloi a fuwe koloi e seng a e patetse e tla latuwa neneng dipampiri di tšhentšhe mabitso a tšhentšhe ke a dumela gore ba mamedin ba lekwa o teng motho a jwalo ande e tla fitlha ka nako e right ya momamedi kone a re monke ka peleng yana mogaleng o ntsa le teng
0: o teng ka mone re utlwe mamedi dumela
3: pele ya pele mtlokwa pele ya pele mtlokwa ka bona meseje ka lebatlo go bala ka baka kwadima achine bona nna e tlale ko tseba go tloa o kena ka sacabage o sebetsa mosebetsi o maatla until now modimo o etsa gantle ntate Phadima and-e ka utlwa ore ga o bua le ntate Modimo ga o batlho o tsebagale no wa tsebaga o tsebala gole le bogole botlhale bo gape pele le kae ga o kala soyena ke bua le mme mogaontkitsananang le bothata ke ke gona kere tenang ke go tlotse ntate Phadima bona ntate Phadima and-e batho ba ka kgone go kenya letsogo pokotong ga ba le gaetse no matsoo a bona ao ga ba tsene batho ba sekgenolosale ba le ena ke papa ya bana ba gao ke a leboa ke a leboa keep up the good work mama T a tsho jalo halala
1: halala mama T hei motlokwa ke show melaetsa jale e le ngata-ngata jale ya eketseya jale mare go ka ba gotle e re ke bue gape setšhabeng seo se sebeletsang go be le ntho o reng ga mme a e sheba ka tlong a re wa tseba monna wa ka le ga go ka ba jwang a sa phomole but ena ke tlang go ba mamedi ena go na le mo mamedi e modimo a buileng le ena pelong ya ga ya re tsamo fa Phadima bicycle ena a kgone go mathela dintho tsena e ka materializer e ka re e ka tlhaga batho ba bone gore he man go na le batho ba sebeletswang ya motlhokwa go na le motho a reng wa leboa mogalakuo na le one wa panyapanya go obinyana je
3: dumelang tate mogotingdisene tate Phadima la phela
1: ge a phela tlemewa ka la phela lona
3: ka moga o wena ngwaneso o ba temdise go thwe maatla a le lemeng
1: amen
3: ntho e buileng eo e tlo phethana modimo tse mponagatswa bona ge a kopa ebile a re molae le modimo ga mo kopa segomane ka mangwele re re ga etle bora tlokwa e tlo ta motlokwa o tla go gopola one day go mapoka o naša re bora yatla
1: mapoka ahle
3: ahle ntate Phadima biga bana a ke batse lebua jo a ke batse lebua danke a ke seme kereng babye
1: bye ya nako ngwe wa tseba wa tlhokagala gore ge ke re be lesbet man motlhokwa nako ngwe a ke re ke re re baruti ba ropa batho a moruti a e bua straight ore no tlisa moneelo tlisa go a bulega ee tshepa modimo go na le ntate o tshwanetse fela a qetelele le mme ka tlong ore mme wa e bona yona ne ntse le pelong yaka gore a ke tsebeng ka e tsang mare modimo o e beile pelong yaka re tshepa modimo ya kgonang go provide ntate Phadima o tlhoka koloi ee ntate Phadima o tlhoka
0: koloi
1: ga re reke sefatlhego sa gae mare go ya ka tsela eo motlhekwa ne ke le teng motshegare ka jeno ke bone line ya batho ba neng ba tlile ba tlo kopa thuso ee ga o bomme ba bantse ba bua le wena ke mone go na le batho ba dutseng downstairs ba emetse mang ntate Phadima ke dumela gore ga koloi ka fitlhe le dithuso di tla potlaka ga se motho wa go tšhentšha ena hei motlokwa ke kopile metsotsonyana e ka bang e lesome ke setse ka e mmedi ga renke baba bedi ba bararo mamedi wa ka re tswarele hore be melaetsa ya ha re gone eng ka ka ofela fela mari ntho kgolo ko hore ditebuo di abatlahala na ko nngwe etsa e pelong ya hao man a ko ietse ni nne fela ko hlae kwa no fela o tlisitse mokotla wa phofu bo o tliseditse phadimo
0: ha re rutle ka mona
8: ke ho dumedi sa samisti le ntate phadima ka mo yo ntate phadima yo yo yo a tseba wa re thusa o thusa batho o qakeile o sa tsebe go na o tlopota kae ka bothata ba gago ntate phadima ka bonolo bonolo bo ba gae a rarolle ka sepiti ampe ntho tsa lopile tsatsi le dikela be di lokile so ntate phadima modimo ao go ise molemo o sa feleng so ntate phadima aiaiaia wa tseba kore wa thusa o thusa setšhaba a seba ka tsohle ka ditho tsohle tsohle mathata ohle a bona o teng ntate phadima ka nnete re leboa modimo ka wena ntate phadima hle wa tsa modimo o hlololofatse le balapa la gago a tla o fe ditabatabelo tsa pelo ya gago ntate go rata ka pelo tsa rona ka ofela yo tata wa rora ikokobeditsentse yo ka nnete a re tseba a re tsebe re ka o etsetsang ka nnete so ka o rata hle ntate phadima o se lwanela dikgutsana o se lwanela bahlolagadi kore o lwanela lefatshe o lwanela batho wa tseba o sebeletsa setšhaba ka tsela engwe e mmakatsang ai ntate phadima ga re tseba re bua le wena re ka go
1: leboa ke yona ntho eo e bolelang setšhabeng eo motlhokwa ga o tlhoka le re di buege o se o robetse ee o sa phela e ka re mantswe a bamamedi ke a tseba melaetsa e mengentse ke ena ba re ine le matso metsing ya nako ga e re dumelele fela he rata o bua mantswe yana gore boteng ba gago ka mora ena tshepe le motlhang utlwang e ka re wa kgathala gopola mantswe yana le motlhang utlwang e ka re batho bana ba o user wa bona mesebetsi ya rona e botlhoko baneng go tshwana le boruti wa bona boruting ke ne ke ne re bua le wena ore motho a ka tla kerekeng a re moruting rapelele ke tlhoka mosebetsi moruti a mo rapelele ga a qeta mo rapelele a thole mosebetsi ga a sa thola mosebetsi a tsamaya ka vora mane a re ga e kgona ne ntse ke o thola mosebetsi ogombeile matsoo la o ne o sambeya matsoo ne ntse ke o thola ne ntse ke o thola mosebetsi o ke ga a sa le ka nqane ga kolo ikena accidenteng a gutla ge ntate moruti ntho tsa ka diloke ke kopa o ngapelele ga a sa gutla a tsho jalo le ga maemo a le jalo moruti o ntse a phamisa matsoo a re ntate modimo a ko motlwele jale motlokwa ke rata o tsho le go mme le bana re a leboa gagolo re le management ya lekwa re a leboa the contributions re lebogela the commitment re lebogela boinehelo re lebogela pelo ya gago re lebogela le gore e be o dula o le mona ka motogo wa gago o thusa setšhaba go sena motho ya reng tanki go wena re se re tsho rona re tanki re tanki ngwana mme modimo a wetse gantle tswelela pele o ganye tswelela pele continue to shine and make sure gore mo Africa o ba covered. I know your passion, I know your heart, and modimo a wetse gantle nna ke a leboa e ne le yona hijack ya ka kajeno jena ke o hijackile mama momamedi ha tsebe go founetse an hour before an hour before
0: kereo
1: so planne show le batho ba gago ee ke a o jetse kere ke atle and-e lebaka la ka kile o ketlile le dumme motlhoka ke a tshepo o ikutlwa gantle mantswe a gago go setšhaba se mametseng
0: allright no ke a leboa man ka support e ke itholang le batho ne le go mamelwa ke ke nngwe ya support ore batho ba nke nako ya bona ba o mamele ke support mme ke re go bona mo tlhokagalang a tseba mo tlhokagalang tšhelete a ba fane ka tšhelete o tshwana le ntho ane ya gore motho a lapileng bo rene o tlo ko o rapelele
1: god bless you
0: ya yeah, no gore dintho tse dingwe di etsagale bana beso o tlhokala dithuso gore di etsagale ka nako nngwe ke opolane ke ile Dennisville ke lo buelela botumo gore a se ka tijelo Dennisville ke neng ke kgwedi feng ke ka tsona tshe ka July abdona tlemo atla mo harwa tjela ba re utswitsentseng ka fihla mo within 10 minutes abdona tsa dula mo
1: ah hle
0: na tjela la ka ngwana ha yo ya ka di phaso ka fihla ka bua le batho bano ba ra ha bona mtibeng so di ntotse o tlo dietsa jwang o sa
1: fihla jwang
0: o sa sebetse tjela o tlo dietsa jwang o fihla jwang dene zwilo lo buella motho a tjelwang o fihla jwang
1: o khutla jwang
0: o khutla jwang kelelo wa kgathetse o tswa mothusa ka hore a ska tjela ntotse di drainer kelelo a se di ntofela tseo ka dietsang gore ha dietse le thokelelo hey di a lematsa kelelo so di ntotse ding ha re thusane ke be jwalo ha re thusane re tsebe hore dintotse di tloka hore o khono ba le matla
1: ha motho a tla tlokopa thusa ha o kopa go nthuse hore ke khono o thusa how to
0: yes
1: amen
0: ke a lebo
1: mamedi wa ka ke a lebo ha holo modimo a khotso a o yetse hantle ke a tshepa hore le wena mo o leng teng o na le tsebo e ntsha jwale ka ntate Phadima ha o mo mamela o tlo hona jwale o se mo mamela ka tsebe e tsebang hore na o bua le mang ha re tshwane le ditalente tsa rona ha di tshwane ebile le botho ba rona ha bo tshwane le maemo e re hlahang ho ona ha tshwane jwale re sebetsa mmoho bakeng sa molemo wa hao le wena o teng mmoho o party ya bophelo ba rona ene modimo wa kgotsa o etsa hantle continue ho mamela Lekwa FM jwetsa mogotsi wa mogotsi gore alo jwetsa mogotsi wa mogotsi gore Lekwa FM e ntse pompa ge di number one ene ka mora rona go tla di number one tse ding e leng Lekwa FM modimo wa kgotso a o etsa ntlo fitlhela re kopana kgetlong letlang o tla utlwa se ke kene moyeng hape ke hijacka o mong hape mosebetsi wa ka matsatsing ana ke a hijacka ha re shebe rona ke mang ya latelang o tla utlwa se ke le moyeng modimo a o etse hantle tate motlokwa nna ke ile tswelela pele le batho ba gago
0: ke lebile
1: amen
0: thank you a bana re ke molokolle ntate modise ke tse tsena ke ba kenya jwa le bana ba ba se isicholo re ke tse tsena he

0: ba siyong ga di group um ba letsetse office ba leke hore ba kenyo ka ga di group in order hore ba kgone ho thola di update ka taba ya Philippine City. Jwale tjena re fihla pheletsong ya taba ya Philippine City, jwale re batla ho etsa ntho e fela, re kopa hore le tshware di phone ga tseba neneng le mesebetsing le kae kae, empa le ka hore ha o thola nomoro sa etsebeng khutlela ho yona hobane ke nomoro e bohloko wa tseba hebe ona le stance ka Philippine City. Ke a leboha.
1: Bontat, technically se o bekeng e fedileng, ke batla ke re lo dula mang re tloka ka sechollo tulong e nngwe o thweng ke mose wawa zuwa
2: etsena
1: le tulone ke re lo itlocela fela le weekend
2: mose o yawa ka mane
1: haufinyana le Sperry-Perry
2: go na le studio e bitswang Sperry-Perry wa re sona le mose o yawa
1: ke lebitso la sebaga. Jale e tsa nako re tlo tšhakela ka mono bane, e tsa nako bana re tšhakele ka mono
2: kala ka mane ka sosolo ke monna
1: halatwe
2: monna ya halatwe
1: ke dibaka tsa rona tse ke di tsamayang tseno monna halatwe
0: di poteleng
2: moso ya wa ka mono
1: ke ke haufi le Sperry-Perry
2: moso ya wa
1: le sebaka so
2: tlo ka moso wa
1: no ke lebile bontate. Thank you. Yeah, awana. Ke ba lebuile bontate ba Isicholo Investment. Re ketse tjena he. Aw. Ka jona di tsamaya hantle man ditaba. Re mraunyana ka nako ka jeno. Re ke nyolo we ketse tjena.

bona gategile re ka tatilelo ngere ba ditseng ka mogotlhe re tsena ka mogotlhe re tsholetsa mogatla re ba re ba leba ba phela ditshabana mona e tona na ga re ma tumela ba ra class ba taga o jare na ke tithi go boletse boletse ba pele ke mosadi a se ikhabetsa nga bua ka Max a bika ene msimana kwa lentswe se tlo sa kwa radio kana ka sebele ne reng ga bua dina le di ya ukwa lentswe la ga di ema mo chacha ba simana ba tsaba o ka re bua ke se ba betsa ne ana ga re nga ba kele ko bo pedi ba nna mma bo pedi go nna jana ba re shate nya sa re shate o duma so mo ngwe ga nne ke le ga ona tla ema kgosi ya batswana sebele a re pula ka batswana ka lerato ba re

0: shimana go le mo go tsogetla ma show ile mo tlhano mo go tsogo go fela tsogana ne ya le shimana mo tsomeni mo go tsogo go bola tsena le wena ga hore ngane ya boraro le go FM na tsela po zwe le mikete mo go tsogo mikete ma tsheo na ma bidiwa ga tletse ba le tsema lwana ba go tsogo tsogana ba go tsogana mo go tsogo ga tlhen go le ga re tsi ga shina wala ntwe ba tla nke re tloe she ba monana ga bene na ba pala ka go le kholo mo go tsiwa ka ha o le holo jwa ngwana mo go tsoga tsegele go dingena ya bo mmena na bona ma bidiwa ka mme ena taba ena mo go tsoga ke ntwe tsa lang tse tshebali ke la mo go tsoga ke re bone malapeng a mangata ma bidiwa ka kana go tsidi mwana mo go tswa ka e ba ka le hloyo ha holo holo gona ge le di family wena mo go tswa ke a lui putsa kana go tsidi ngatse ya mamidi wa ke a lui putsa gore ke go baneng ha mosadi ya a hlokahetse ke go baneng ha mosadi ha a hlokahetse mo go tswa ka ho thuleya fela fela jenana ho wa thuleya ha motho wa me a hlokahetse ho ya thuleya ha o bile le rata ho hwang ha o bile le rata ho hang ho hang ho hang ho a thuleya ntho e matlhang fela kore tsa manyeo la lokile he iphephi ha moya wa phumole ka kgotso di felela kgotsong monono wa medi wa ka ha ona taba tse ngata tse hlayang wena wa medi wa ka ha ona taba tse ngata tse hlayang empa maka ha o hlokaetse motho wa ntate ha o hlokaetse monna ho hla dipuo tse ngata mokgotsi wa ka tse akganganeng mosadi wa hae ke ene ya mongolaileng e etswa ke e nthone wa medi wa ka a ke re bue wena ngwaneso lapeng monono e etswa ke e mokgotsi wa ka gobaneng a motho wa ha e motho wa mme a hlokaetseng mamedi wa ka dipuo e ba dipuo tsa bo di-V1c fela taba di otlwa dihlohong di otlwa dihlohong otho tjhe bonneteng yena o kutsi re mone tjhe manyeola lokile lehlile a tshwere lelapa la hae hantle ha moya wa phumole ka kgotso e se ka le bana ba hae ba ka hola hantle mononong edibe di felela mononong fela empa mara ha o hlokaetse motho wa ntateng leng yena monna ho hla dipuo di yana ho feta mokgotsi wa ka le tsale neng tsa 1970s ge di tsebeng di tla hlaelela mamedi wa ka gore o mosadi ae ke yena mmolaileng ke ena o la ntsa mmathelanga keng kwanana ke mmona tswa kae kae kae kae ke ena mmolaileng o tsenana o shebe di-insurance e etswa ke ntho ya mofuto jwalo mamedi wa ka e etswa ke eng ntho ya mofuto jwalo kapo ke tlwae kapo motho wa ntate ena ha tshwanela gore a ka hlokagala a o tlhokaetse motho wa mme ntate a ke a o jwetsa ke ma o tlhokaetseng da a ke meme mamang okay a tshe a moya wa gopomola gago mme o feng ya leneng wa stock fela o feng e ba ntho tsene jalo fela mokgotsi wa ka te bataba tse jalo ga ona gore mang o mmolaile mang o mmolaile empa maka ga o tlhokaetse motho wa ntate mamedi wa ka ke mane mo tlo thola go tlha dipuo tse ngata mokgotsi wa ka gore mosadi ke ena mmolaile ke latlha ka mmona ka ditshuba ba a ke latlha ka mmona ba sa mathala bo mamma ke ena mmolaileng e tswa ke ntaba mofuto jalo mokgotsi wa ka na e tswa ke oraneng nako ena kao fela ko kapo e tswa ke oraneng botho ba motho ba batho ba ya hlaya jwale gorane le ntse ba eme kae kapo e tswa ke a ko gofe fela maikutlo a mamedi wa ka kapo le tswa ke lelapa temoaka e le team na e kgona e tswa ke lelapa mmataka ho thola goraneng batho ba bangata ntate ya e kgona le ntse ba pretend nako ena kao fela ntse ba etsa ba re lt taba ena agologolo tlola ka lapeng ka maneneng motho e mo a ka tsho fela lt ya ga ya call taba ena mokgotsa lekala ka lapeng ka maneneng o beya molato godima motho e mong tate ka ga ola taba tse jalo mamedi wa ka 07 85 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ke jena mo se yona mmoleileng e tswa ke ntwe nunu
1: 0785 9531 mogotsi wa ka. Well,

Saleo. Ka ba le ka ba ka ka ba tshwara di progreme mo nomgotsi wa ka. Ka ba le ka ska ba le ka ska ba le ka ska ba le ka mogotsi wa ka. Ha o ba ka o tseba taba tsa mofu. O mofu la sebetsa kae? O na le bana ba ba kae? Ba la ba sa di ba ka o nyetse ba ba ka hla hla ba ba kae? E ya dipitse. Ah ya dipitse mana mogotsi wa ka. O bona mollona so tuka o le mogotsi wa ka. E se le gana re mogotsi wa ka. Bagel mollo kwa di hoga o hogwe. Kana go tsene mamedi wa ka. O ye dipitse mana mamedi wa ka. Ah wena. O go tsiba go tswa tshwere file engwe lengwe ya mofu. O tlo tswa go tshwere file engwe lengwe ya mofu. Dipitseng kwana. Dipitse. Hey taba di dipitse. Go tsiba go mofu se bana ba bakae. Go na ga metse ba mofu ala bana ba babedi. Ka ga dikitentere ka ntla kwana mogotswa. Tse ya ntaba jo thola kae. Tla wa update dipitse mana mogotswa. Wa ke mona tsa ba gata monna ha e jwang. O la gata mosadi ya e jwang. Yo mushima wa re kiza ha o tsuka tsona tsene mogotswa. Go la tsela go sheba ga mahlong go sheba tsenyana ntate. Okay o tsuji. Oh. Ke pele ke yat. Ere ke mane mollo. Ere ke mane mollo. Ba la fitla mollo mane go tsentse ba. Ke a ujetsa manyevo. Ke a ujetsa wena ke a ujetsa. Ke ba re tswile ka mona hantle, go tswile le hantle ka mona. Be ke fetseng ke mona tsa maleng nyeu nyeu. Ba potela ka mane ne. Ke mole na hla tlatsa. Eh, hey, a tla tsa ke la ba bona. O bona o bone be ke fetile. Na ke a bona nini. Eh, mwana. Quand tu as vu du acte, avant de pitié, madame, tu as scabé à gagner pour qu'elle me montagne. Et à des pitié, qui m'ont à toi, ta madame, ou four, ou fouille à notre liouette à l'invancaille. Et la malade, on dit le collier à Nani. C'est à haï. Je regrette tout ce que mon acapoya me sage. Ou manieu. On t'a dit, c'est pas refaire des pitié. Baratambe bo medipitse ba bulwa le ba bulwa ba le updated mo khotswa ba bulwa ba le updated mo mataka ba ba dipitse ba bulwa ba le updated tempe hona ba isa le mo khotswa ha o sa ngholo a ke go e mafutse me mafu a ga tsama we le fung fela ka la bohlano tsama we le fung ka la bohlano ntate o fitla fela wa dipitse manene antse ba re patsi ba no ba fe ntwe ke tsebang o go tswa tshori file e nngwe le e nngwe o sna file e shotang o sna file e shotang jwale ka matlanga commission ke bana ka matlanga commission ba ka file nngwe le file tse tiantse kana mogotswa o go tswa tshori nthongwe le nngwe ene o ska ba tlatsa pitse mono no no ba tla fela no tsega patsi fela no go tlletse no ga ebo no go tlletse ditso tso ditaba la ga go papa mogotswa ka be le 5 4 C o tshwere taba e nngwe le e nngwe le nngwe le nngwe le o rola ka go tama mampa okoleng o a le poko le kae o ntse eng ntse eng ntse eng o thula mollong maneneng dipitseng ka baya ka tenteng ka ba le ka tshwara porokereme tsa porokeremeng di a shota ma ba obetsa ka crop top a programme wa botsa go top ntate ha e khona ka ba account ha a bana ba ofa background ngwana ke filletseng e phuputha mfatshe manene ba ofa background dipitseng ntate dipitseng wena a ofa fela matlanga mogodi e mogodi ka ofa fela matlanga dipitseng manene bo me ba ale ba tla fela ke go ema na mogotsi wa ka go ngane ke go baneng ha mosadi a hlokahetse mogotsi wa ka o sabele le rata empa ha o hlokahetse motho wa ntate go hla putseng a ta mogotsi wa ka se ke ye letsang le go mosadi a kena mmolaile teng ye letsang le go mosadi a kena mmolaile 0725859531 e ba re mna le tiwo di pitse ngwe tsa latwa ga bua tsa mogotsi ha ulu ulu kana go tsena na he ba kana go tsena ibe so le latanyana kana go tsi o ma 11 mana tlo no fihle tlo no fihle mo no mogotsi wa ka

0: je mo lomkhotsa bo me patsi ga ke tlhuse ga patsi e o fikile hantle ha o ba ta o sebedisa bona mkhotsi wa ka ke hane empa mara o tlo tsa mamono o jile go tsa mamono o jile nama o ikutlwetse ntate o khotse o sa go ga fela ona le faile engwe le engwe ke tsa go mofula kula tsena ska ba di kwes ka ba di kena ka ba di kena a ba di kena go mofula kula ha tlo pa pel tse serious wana go re le o le best friend a mofu ntongwe le ngwe ntongwe ngwe le etsa le mofu le etsa le babedi ba ha ka dipitse ha mofu a hlokaetse best friend ena ha e hlokaetse a o tlo bona ka ga mofu a se mogotsi wa ka ona man a o tlo ga mofu a se mogotsi wa ka o a khona a khona le dipitse ngwa bua ntate e dipitse mona wa bua mogotsi wa ka he batho bana ba bua dipitse mona mamedi wa ka dipitse a ke tsebe ke la dipitse a re lata ba tsega tapi bo re e mufuta da khona la ba tshintsha mpi banna wena la re la ka nkane ne ntate ka mane ne le ntse re ke mogotsi wa he wena o tsiba mogotsi wa hayo he thola wena le batsa ma ka ena be kifi o ka go bana manyo nyo ne be ke fedi le a la ngadile hae mo o tla go bana monne no a lwa ya thebene mo shaina he mo se mane na ka kena la pemane ne o rekela monna di bigi tse pedi ka la go tsebe ha a yo lo ha yo monne o ma wa update tog wa tsiba ba ikwa tshaba ke di private investigator that di tshwere di file ezo wa tsebe le 585 re ra tsamba go tsaka tsa 585 re ra tsamba go tsaka mo go mela mazate mo go tsaka go FM mentor police re mo getse mo go tsaka ke ke fela tsho ba tsho mo go tsaka hey a batla o tla ka tsona tate monono
1: pele diketwane tsa
0: go batla o tla ka tsona go sie bana ba 5 ba le monna ha e freestyle ta kwala mogotswa ka pala mosadi kwala Facebook e o tle ka monana yo nana he tate mosadi wa bona o lata ka pa monna ha o lata le na ba tlolwana ba etsa eng he taba di pitse taba di matanga kwana ntate mogotswa pita commission. Pizza commission. Wena.

Mamedi jela fela mo go tsela mo go tsela hleke mo go tsela fura tsona le ya pele ga go tsela go FM tlhopolo tsona megetse mo go tsela megetse mathetse mo le nna tsela nna mo go tsela tsona mo go tsela mo go tsela go FM mme tlhopolo tsona megetse mo go tsela tlhali la tsho ke nna ga le bitswana mo go tsela go dual nna tsela nna mo go tsela tsona mo go tsela mo go tsela ka ho bra tlhagi tsela nna mo go tsela re ya ho nyana ne ya bo raro mo go tsela ka ele mmulo re nna le wena he re tlo go wala tsela mo go tsela mme nka nna go bobedi re tlo go tlo ke na go ke tsama tsa motivation mo go tsela ka he mme jwale e jwale fela mo go tsela ka metsotso Enteretsa majolo fela mogotsa hantle fela man a rata tatetsa ma hantle fela re tsama butle ntate a ri tsemela butle ri tlemela butle la mogotsi wa ka a go njwetse mogotsi a tsaka no go tseneng ka lui putata ba tsedi mwana mogotsi wa ka jwale ke na go tseding go le batho ba acha bana medu wa ka ka batho ba mogotsi wa ka ba batho ba ba ke tlhola ba keneng ka go lenyalo mafelong a be ke mogotsi wa ka go ditla mogotsi wa ka ke na go tsile go nkinge ba batho ba ngata e hlile matibello go ba batho ba ngata e hlile ba keneng ka go lenyalo motho ke ba tibello go ba tlhile ba tlo chata mo medu wa ka e molena re ithola a ka tila maobane mogotsi wa ka ka po sentjela ba mthemo a go a le beletse go pa le yena melo go nkinge ba tlo ba kana ba ithola ba keneng ka go lenyalo alo ba medu aka tshwele ha le phaotsi dintse re dietsang a holo holo wena mogotsi wa ka di ball ball phaotsi re dietsang me jwale ke kipotse kana go tsidi mogotsi wa ka ngane na ke ntwe ene paetse mamedu aka go ngane ha le lenyalong wena mogotsi wa ka le molekano wa hao na jwale ebe jwale batho ba heno mogotsi wa ka ba ntse ba kopa molekano wa hao tshelete na ke ntwe ene paetse hore O le lenyalong le molekano wa hao mogotsi wa kapo le motho wa hao ebe jwale batho ba heno e se batho ba hao batho ba heno ba ntse ba kopa monna wa hao tšhelete kapo yena mosadi wa hao tšhelete na ke ntho ne petse mona mogotsi wa ka na ke ntho ne petse gobane ya etsiwa gagologolo bone ba e sale ausmatabo ke sa kopa 100 ranta ke sa kopa bokanana ke sa kopa bokanana mogotsi wa ka na ke ntho ne petseng kapa ke eng ya dintho tse hlileng tse qhalang lenyalo mme jwale taba ya mofuto e leng gane mogotsi wa ka re ithiba jwang taba ya mofuto jwang re hafola jwang gobane ya tsala medu wa ka yetsa taba tsa mofuto e leng mogotsi wa ka o thole o inketse ao sikwana mogotsi wa ka o dula le ena mona mogotsi wa ka jwale batho ba gabo ke ba nana ntate ke bona ba o kopa tšhelete e batla o emelela ka tšhelete mogotsi wa ka ga o tlamaele e kopa tšhelete kopa tšhelete kopa tšhelete jale ke batla a ke re bua mamodi wa ka wena taba mofuto jale yo o tshwara jwang na go nepetse gore ga o le lenyalong kapo o dikamono tsa magalte mogotsi wa ka le motho wa gago e ne jale batho ba heno ka nako ko wena no ke ne ka mono tsa magato le nna ke ne ka mono tsa magato le nna monana re ituletse kwanana mogotsi wa ka jwale batho ba heno ke ba lenong jwale ka ba ngwana ba heno ka ba ausi wa gago ka ba ntate wa gago ka ba mmo wa gago ke yona o kopa nna tšhelete jwale ke bana bana ba heno ba kopa mosadi ao tšhelete mona mogotsi wa ka mangwane rakgadi asa go tsekae nna ntho e ne petse mamedi wa ka kapa e batla lehloyo kapa e etsa gorane lapa leno le telele kapa e di ya seriti sa lapa la heno a ke re bue mogotsi wa ka gobane ntho tsena e etsala mamedi wa ka taba e tsena di a etsala mamedi wa ka batho ba ngata ba ya lela taba tsena e bona na e kgona e mona a ke re qoqe ka taba ena wa ka fela mogotsi wa kgolobe ke sebile ke kwe ka go ka ba boloka kwe ka go ka ga lefatshe petse wa kekena a thepa manene kwa nna wa kuko o ka tlhanela magaba ga ke na yona a thepa fela manene mogotsi wa ka tlhono ga ke na yona.

0: David Fab, non, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas Lara Pazamisa would look over by Salt, Mamma Hambela Pazamisa Mutuak. You will let us even next year. Hiba Wahono say even Lumusello, Lumusella Hotor of Kelagana Guna. I quell him Hotor that's even next year. Pazamisa Ligima Hambim Hutuak. Back about Wajim Hotor at the Wakatajima next year. Yeah. Wala ke mo tsama tsama go tswa ke mekete fela nalo wena mo mataka go ya neng ho ne petse na ho ya neng ha o di ka mona tsala rato le motho wa hao ka polo le nyalo le motho wa hao le molekane wa hao mo mudiwaka e be batho ba heno mo mudiwaka ba ntse ba kopa molekane wa hao chelete mo khotswaka ba ntse ba kopa molekane wa hao chelete ka batho ba heno be ba busy jwa le ba tshakela mona ha hao na go go le nyane weekend le weekend ba tshakela mona ha hao mo khotswaka e bile ba sa o regisa mo khotswaka e bile ha ho lo jwang eno neng ke nngwe ntse ba ka nqabang ka go malapa mo mudiwaka engwe ya holo engwe ba ga ditabanga mo bidiwa ka ka go malapa mogotswa mala manyalo a mangata a fedile ana jwa tsenana ka ba gela mfutukela mogotswa go tshola motho a nyetse mane ndi mamedwa ka ankile mofumadi wa ka pa utuela kwa ne monna wa hae tswale ba lona bana ba abo tswale ba bana ba temba temba temba na mamedwa ka ba temba tletse mona mogotswa ka ba tletse ga ba tletse mona mogotswa ka ha o sa gona loja di repeatse pedi mogotswa ka ha o sa gona ja o repeatse pedi ka botse thago mogotswa ka o so ja so repeatse le se ene le tsa tsuyo nyana nyana nyana fela so e bona ntuyene na botse mogotswa ka lifuli ga o le ditse le o sa ga tsuyo repeatse ka nyana fela mogotswa ka ho fuwe manene ha o mo thula tafule manene ka ke mokete ka ke mokete ntate wena na ke ntwe na petse no mogotswa ka tapa ke ntwe for setting Eh? Go patse ba tla bitsi ba tla go patse le tema na mogotsi wa ka. Hey mwana ga khadi. Hey hey mogonyana wa rona. Hey hey makotsi wa rona ka go fe mona go refa go refa mona mo medu wa ka. Ha o go gelegele di dutsi mona mogotsi wa ka. Eh so kana koko. Koko. Ke ho nna ke tsong ke re batla go dula ho le kwa na mogotsi wa ka. Ke motho a tla o nna kwa na mogotsi wa ka palame go ma 250. Ka bo brepe o tseme ke ya ba ba tla dula teng tate ke batla dula kwa na hole kwa na mogotsi wa ka me le go motho a tantse a tla a ntshakele mane tsantse a palama shelter ya brepe ha o la o gutla o palama ha o la o gutla o tla ha ka mona mogotsi wa ka palama ka 25 rand ka bo 17 rand ha o fika motho ba tla brepe ba 300 ha a tsantse shelter ya brepe ke felletse leng kwa e ga o fika mana go ngwathela ka brepe ke gone go tsofala ke gata shelter ya felletse leng China bra package street ya khona ka nna break ha so pihlile ya ka nna break bra package ena jwale chelte field tsile jwale na hano tla ka 17 rand mona ka ho nna o ntshaketse ka 17 rand mona ke tlo ngwa tla nama wa tseba nama ke bukai he pele mo khotsa ke a ke na me mo bidi aka a re le tuka di la ma ke ba nete ha a ke ba nete mo khotsa wa ka go go bana na mogotswa ka motho ntse a type a tsena mogotswa ka ntse re type mane ne mogotswa ka o bona ka go ka o ka ngwana mogotswa ka go tjo butla ke na yona o go a butla ke na yona a o tlo go patchel te mo mogotswa baka ha o tlo go di akwala bana batho re go di akwala o tlo ke holiday for bana mane me bidwa ka and ha o bona ka go tsedi ke ga tima principal ba go ba ka di bua dikolo mane ha go di kwalwa ka ba ba le meeting tsa batswa di parent meeting ke ba tlhalosetse batswa di hore batswa di ha re go di kwetse bana ba di holiday ha re bana ba tshakele bo mangwane bo mamang ha re bana ba tshakele bo mangwane bo mamang go tswa ka e mo le mong ha dule ha o wa ntse ba ka dipotse ga ta mogotso e ba ka dipodi ya no fela ka thola bana ba tletse a ka mona ka la go bona mane ne ha ola bana kwa na mamedi wa ka ha ga ta motho bo teng ha feel bana la le sentenyana nyana ya o ka bo go thosi fa ngwana fela o qobella ngwana fela di apa o dzengata ngata fela mo nomo medu aka tama yo mang o ga ngwana le yete kwa nana tama yo mang ngwana o kene neng kwa nana ya mang ngwana o a re sa khwalo jana matse go sitse Ba go kusa matso a re ke butswa wena. A jwa bana bana ba butso bona ba se bana lo ru one tat. Motho ba tshakiste bana ntat. A go na ke ba tsa bona nna mana tshakala ka mana mogotswa ka palame ga shelter bra pack ya u khona. A go da tso ngwa tla mo rap pack ke mana mogotswa ka o tile ka 17 rand ta bona. Ha. O tile bana mona mogotswa go mkenetse ya ne no trouble. Mkenetse di apa ka ba ke ne I don't want trouble. We are born and carry on and beg you in here and don't trouble what. Sikunya joint. Adula manam khotswa ga hoseng ha tswa ga tswidi jana. Ba ga name number 1. Na ke le mongana ma ke rekile na ma ga tikana ka 1050 ya ka mmataka. Ke rekile na ma ga tikana ka 1050 ya ka. Tofale surre asise whip ke se go tswana ke tlo bua se go tswana se se kalanyana nyana fela mogotswaka so e bona sena se tsunyana fela mogotswaka so e bona sena ke ena surre pese se tsunyana nyana e le go nke e khomotile suicide fela ka po ena tsunyana ena le mogotswaka lifuri ga o le tsetse le ke tlo bua surre pese ka lo le tsen se le se go tswe le kgodunyana nyana ka o dimo ka bona nana go nne ke gone go fela a khona o nyeke re ke bona ba ka fela morning LT a bright pack ya bo ya tura a LT bright pack ya tura mana mehle mo ke mahle mo mamuso ka nkula a tle go na make le bidi mo ba tsena mo go tswa ka hle a bright pack ya bo ya tura ntate bright pack ya bo ya tura ana bona ba tsena ka mahle mo go tswa ka hle ke motho ka pele nyana bona ba tsena ba mehle ba me di khotso dumela hle dumela
1: LT, ke tall man, taba tsa o ke a di utlwa ngwaneso. Ha ke bue ka hore if e le hore bana beso kapo family ho na le ntho e le hore ba e hloka, ba ntshwere ka mohala, ba mpolelela se e le hore ba mpoleletse sone. Ke tlo batla ho bua le mme wa lapeng before nka ba thusa. Re tshwantse ha e be e le hore mme wa lapeng wa e utlwisisa ntho eno. Ee, ha ke tla ba thusa. Mara ha e le hore mme ha dumellane le yona, ka mantswe a mang le yena mme ha e be e le hore ba habo ba tlatla ba tlo hloka thuso, ka mantswe a mang le nna ke tlo tlameha ke hane ke re ae, ha hona motho e le hore nka ba thusa, family ya heno le nna. E ka ba ke batswadi ba hao ha e le hore ho na le ntho e ba e hlokang bakeng la hore nke ke be ka tlo dumella wena o le motho wa mme o thuse baheno, mare ka ho nna ka monana ha ke re ke a thusetsa o bohana. Ntho ena ha ebe square, ha ona ya thusang family pakeng tsa ka le wena. Ha o thuse baheno, ha o thuse le nna ke thuse baheso. Ha ebe e le hore ke ka mokgwa o le goreng o e batla. Mare jwale ke kgutlile LT, nna ngwaneso ha ke batluwa maka. Nna be ba heso ha ke batluwa maka ntate, nke ke be ka ba kwalla ka ntle. Ha ke a thusa mo ke thusang teng, ke a thusa. Ha ebe e le hore mme ha utlwane le yona taba eno monganeso, o tswa ho yena o tla tlameha a bone hore o tswa le jwang. Nna nke ke be ka tlo bona bana beso ba sokola ka mokgwa ba sokolang teng, ntse ke na le hona ngwaneso. O nka tjhelete e kana ka 500 ranta kapo ke ba thusetsa mono ngwaneso, a se bothata. A ke re ke a sebetsa tjhelete ena ke a e sebeletsa ngwaneso, santse re thusana re le batho.
0: Thank you Tolomane ke lebile o lotlhe bona Tolomane ke lebile bona ba o sele Tolomane ntate kana go Tolomane ntate o ile mane ne ntate ya u kwala mabaka itseng ha mabaka sira se u kwala jole putso fela go nna ke ntwe ne petseng hore ha o le lenyalong le molekane wa hao ebe jwale batho ba heno ba ntse ba kopa molekane kapa bona mofumadi wa tšhelete ena mogotsi wa ka gona ke ntho e nepeetse nna mogotsi wa ka nako ne o thole ngwana ka e ntateno ne o tlo kopa tšhelete mone mogotsi wa ke ena ntate a la eme ka pelepele ka nako tsa magadi lobola ke ena la eme ka pelepele ka nako tsa magadi lobola ntate a kona lo mtwana lo ke mtwana wa o mtwana ka poto wa mina lo ke mtwana ka poto wa mina lo jamo yazi o funtile o kene sengolo a o kene ya o funtile o kene sengolo a kana motwana o kahle kahle yena o muhle kana o tsaletsa machato tsa mahadi lobola a o tshele kanjalo monto o baba wa o malume wa sengane lapha wa wa mama o la o tshela kanjalo ola utjela kanjalo ntati a utjela kuthi ga khona lo mntwana lonana luzo muthatha lana le ekhaya ka simale sengaka hana ka 20,000 ya ke sifuna mali kangako uthi lo mntwana lonana a hambe a lo hlala le lena ka lapha a ke thi la muthatha ka lapha le misa ka kaulona jwale sifuna na ka 20,000 Lege le salwana le salwana mkhotswa ka tsadi ri ditaba mona mkhotswa ka aba yemi malomentse tjela mkhotswa ka mantsa ka mola mo fatse mona aga ya jale tjela ke ale tjela mina ke ale tjela ha ga taolo tjela mkhotswa ka mga kholitse pedinyana ya sa khutla da hela hela mo khonyana be gela uthi akho nikese e 2000 randa mona no akho nikese semalo u ka monikeza ha nala ha Arre, ça vous tente le montoir. Et quand vous posez dans les vidéos, vous continuez. Quand vous posez dans la montoir, vous continuez. Quand vous êtes dans la montoir, vous continuez. Quand vous êtes dans la montoir, vous continuez. Quand vous êtes dans la montoir, vous continuez. Quand vous êtes dans la montoir, vous continuez. Quand vous êtes dans la montoir, vous continuez. Quand vous E se majetse se nyele be se ba ja tloae ba tloaela. Ba la tsela jwala ke makhathe mona ba tsela ma midwa. Le a tsela jwala ke makhathe mona ba tsela mo khotswa ka ma midwa ka. Re re tsena fela ke ntshomo tlo bona ba tsela mo khotswa ka ke manhle e bona ma midwa ka ke ntokena. Le ntokena ntokena mona mo khotswa ka. Ha? Le ntokena mo khotswa ka. Re ke tsena fela mo khotswa. Tlo ke tsepedi fela mo midwa ka ke a khutla. Le go fela. Ma tshela polo tsela me ke tsema khotswa me ke lenteng. Yeah.